0: nitah nis papay niwan man na haykah pas kong kay mancho ay nitaka ay ninispan kay peka reksiko ay malayak tapikan ninko kuya payasinya huay kay masinchis ko na asya ninga peka ninko
1: amitako tabakans
0: ay nika kanyakan kinoka nokan kani kan ninantan yapanchis mi hoj ay yuya kanchis kunan punche inoka yanapaseiki pakari kan yanapawanki sichus kan alguien kanki chayka nokapas alguien mi casa chayna tatak nyau paruna kona peru suyo pitiaranko kikilan tatak sapanka wamani kuna pipas kiti kuna pipas suyo kuna pipas ima tiaranko sichus ima sasachakuipas yaktapi kanchayka yaktarunaka manan suyan tapukuitarachu imainan noka kasak nispa manan aswampas ninkun imainatan noka yanapaiman, ainiman, koiman, ima yakpa runakunaman kunan punchaikunaka ayinakuita konkashanchismi nokanchismi manna konkananchischu ayinita manan sapallanchischu kay pachapi tiyanchis nitakmi kay peru suyupi manan sapallanchis katinchis manchu allin kawsanapajka kussi kawsanapajka yapanchismi yankana